Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2,000,000 pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang update.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
3: Play. Sir.

0: magbig ka na kasi. Big Radio. Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Diyos, tumabang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sp.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, at magandang-magandang araw na naman pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. At syempre sa laging nagaantabay sa ating programang HCI Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. So kumusta po ang lahat, lalong-lalo na po dito sa mga taga-Oriental Mindoro, sa bayan po ng Calapan, syempre sa bayan po ng Bako, San Teodoro, Puerto Galera, Nauhan, Victoria, Socorro, Pola, sa bayan po ng Pinamalayan, Gloria, Bansud at mga taga Bungabong at syempre mga taga Rojas, Mansalay at Bulalakaw. At syempre po saan mang lugar na abot ang ating radio program. Kumusta po kayong lahat? Syempre sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. Samahan niyo po muli ako sa 30 minuto ng ating programa. At ako pong muli, Manilyn Cao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang kagandahan, bisa at galing ng Health Code International Products na Power Trio. Ang produktong kung saan ay nakakatulong sa kahit anong uri ng karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na mayroong mga iniindang karamdaman, o mga babae na may mga hormonal imbalance, ay maaari pa rin pong matulungan at gumamit ng ating mga produkto. At syempre po, kahit po doon sa may mga maintenance na gamot at mga due for operation na, ay maaari nyo pa rin pong subukan ang ating Power Trio. So ito po ay BFAD approved, halal certified at syempre proven na effective na nakakatulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. So syempre po sa may mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman at may mga katanungan ay maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. Ulitin ko po ulit, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman din po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating programa. Kaya sa may mga iniindang karamdaman po na mga nakikinig ngayon, kung kayo po ay nasubukan nyo na magpagamot sa iba't ibang pagamutan, subalit hindi pa rin po nakakaramdam ng kaginhawaan ng katawan, subukan po ang ating Power Trio at bumisita sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At syempre po, ang ating Power Trio ay madami na pong mga testimony nationwide. So Luzon, Visayas at Mindanao. So marami na po itong mga kwento ng kagalingan. So kaya po sa mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman, subukan nyo lamang po ang ating Power Trio at kayo na rin po yung makakapagsabi kung ito ba ay epektibo o hindi. So ayan po, bumisita na lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At syempre po, sa mga nakikinig po ngayon, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ang isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: So ayan, at nandito na naman po tayo ngayon sa CMD office ng Calapan dahil meron naman po tayong bisita na merong magandang kwento na nangyari sa kanyang asawa na natulungan po ng ating products. So ano po yung pangalan niyo, ma'am?
3: Ana Manyibo ng Bayanan Uno.
2: Ana Manyibo ng Bayanan Uno. So ayun, paano niyo po nakilala ang produkto namin, yung Power Trio?
3: Bali, ang asawa ko po ay isang bedridden na nung start ko April. Ngayon ay habang nakahiga po siya, naririnig niya sa radyo yung parang advertisement po na inyong product.
2: Opo, sa programa.
3: Si Abby, po. Di, ngayon po ay ang asawa ko naman ay nagkaroon po siya na interest dahil sa mga marami pong nagpapatunay na napagaling.
2: Opo.
3: Pero ang asawa ko po ay yearly na nakukonfine po kasi siya lagi sa ospital.
2: Ah, nakukonfine sa ospital lagi? Bakit po? Ano po yung sakit niya?
3: Bali, ang sakit po niya ay gouty arthritis na nagmula po siya sa rayuma.
2: Rayuma?
3: Na mayroon na rin po siyang sa heart problem niya na parang lumiliit yung daluyan po na yung ugat po niya.
2: Sa puso?
3: Sa puso. Parang siguro dahil daw ng cholesterol na, kaya nahihirapan din niya siya sa paghinga. Ngayon, yun po ang nagpapahirap sa kanya tuwing aatake yung gouty niya, lalo po taglamig. Namamaga lahat ng part ng mga bukol-bukol, yung bukong-bukong, tuhod, lahat po ng joints niya. Tapos meron na rin po siya ng mga bilog-bilog na tumutubo sa katawan.
2: Opo.
3: Di pagka po siya ay namamaga ng todo, parang sasabog po kasi ang itsura niya. Ay di, yun po ang nagpapahirap sa kanya ng todo. Tapos, yun nga, nung April, nagkaroon na po siya ng sobrang, yung hindi na po niya kayang bumangon na mag-isa.
2: Ay, hindi na makabangon, ma'am.
3: Oo, nakahiga na lang po siya. Tinutulungan ko na po siya bumangon, magpunta na CR. Di wala pa nga po kaming wheelchair noon. Di sinasakay ko nga sa silya para hilahin pupunta ng CR. Tapos pati yung pag-upo niya sa bowl, di inaalalayan ko dahil hindi na nga po niya kayang makakilos mag-isa. Di kailangan po talagang alalay.
2: Ilang ba na po siya ganun, ma'am? Na bedridden, ma'am, yung asawa niyo po?
3: Mula po nung marinig niya sa radyo yung advertisement po ninyo. Oho. Na April po siya nag-start nagkasakit. Bali, by June yata po ako nakabili dito ng product. Adi, ilang beses na po ako kinukonvince na sabi niya sa akin ay yun na po ang binhin ko. Pero may mga reseta po kasi
2: siya. May mga iniinom din po siya ng gamot. So, nung umiinom po siya ng gamot, may nangyari din po ba na maganda?
3: Sa ang kaso nga po yun nga, di, nawawala yung sakit. Ay, ang kaso nga po,
2: paulit-ulit
3: yung...
2: Paulit-ulit lang.
3: Oo. Laging bumabalik yung... Lilipas ng mga minuto, di inom na naman. Kaya sabi ko sa asawa ko, pag hindi ka tumigil ng kain ng mga... Yung gamot puti ka na yan, baka magkaroon na siya ng kidney problem.
2: Ah, sa kidney. Yun.
3: Ay, kinatatakot ko naman nga, sir, yung sa dialysis naman. Dahil hindi naman kami mapera, wala nga po kaming... Kumbaga, ipagpapagamot na marami sa asawa ko. Kaya nagtitiis na nga po kaming yung sa check-up.
2: Dino, ano, nasubukan niyo po yung product namin. Ano, so, nung nasubukan niyo po yung CMD, yung Power Trio, ay di, kumusta po ngayon ang mister niyo?
3: Kung dati po siya ay bedridden na,
2: opo.
3: Ay ngayon po ay nakakalakad na siya.
2: Nakakalakad na.
3: Oo, yun nga pong nakakapamintura na siya.
2: Tapos, ay, nagpipintura na.
3: Nakapaghugas na rin siya ng plato. Misa niya po yung nagbiro sa akin. Na, ay, kung ako naman yung kapaghugasan ng plato, lalabay, di, ayaw na niya.
2: Di, lumakas po ulit yung katawan niya. Ano? So, paano po ininom yung product natin? Yung CMD, yung CBF, tapos yung Supreme Juice. Paano po yung pag-take ng asawa niya po?
3: Nung una po, yung unan po itinig ng asawa ko yung CMD, kasi dun po siya talaga na-amaze sa product ng CMD.
2: Opo, yung CMD.
3: Ay, di ngayon ay... Unang, ang kalimita po kasing iniinom na asawa ko ngayon yung kung Energen na champion.
2: Opo.
3: Ipinapatak ko po siya sa yung mainit na Energen.
2: Opo.
3: 10 drops po ang unang patak. Tapos, after 1 week po, nag-add po na another 10. Pero 3 times a day po kasi siyang nagtitake.
2: 10 drops, 3 times a day. Uh-huh. So, nag-add na lang ng 10. Ano
3: after
2: 1
3: week po. Uh-huh. Kaya nung after 2 weeks, naging 20 na drops yung patak sa kada isa pong take ng Energen.
2: Uh-huh.
3: Na may kasama pong CMD.
2: Tapos yung CBF naman po, paano po yung pag-take niya?
3: Ang paggamit lang po ng asawa ko nun ay 4 tablets.
2: 4 tablets, 3 times a day. Uh-huh. Yung Supreme Juice naman, sa lukewarm water, ano?
3: Ay, hindi naman po agad siya nakagamit.
2: Ay, hindi pa siya nakapagamit, no?
3: Uh-huh.
2: So, ibig sabihin, dalawang products pa lang, yung CMD pa lang, tapos uh-huh. yung CBF pa lang.
3: Pero nito nga pong huli, dahil sabi ko sa asawa ko, mas magaganda daw yung effect kung talagang 3 yung
2: trio.
3: Ay, di ngayon, eh, sinubukan niya rin yung juice. Ay, ngayon, sabi niya, ay, mas the best pa rin yung juice. Kung the best na yung CMD, mas the best yung juice.
2: So, ano po yung nangyari kay sir na dati ay parang nawala na rin ng ano, yung parang, nawala na rin ng pag-asa, ano?
3: Oo.
2: yung asawa niyo dahil sa kanyang sakit.
3: Nakita niyo sir yung kalagayan niya ho, yung
2: talagang hindi makabangon.
3: Siya ho ay siguro sa sinasabi ng ibang isang bulati na nga rin.
2: Isang bulati na
3: nga.
2: Hindi na perma.
3: Talagang nawala na rin ho siya ng pag-asa eh, kahit naman kami. Yun yan, siyempre ang mga anak ay mahal ang magulang, ay di gagawin lahat para lang gumaling.
2: So, mabuti na lang at nakilala niyo po ang power trio. Yun, napakaganda, no? So, ngayon, nag-ano na, nagpipintura na yung asawa niyo, nakakapaglakad na mag-isa, nakabango na. So, yun, maganda, no? May mga na-order na rin po sa inyo ng product.
3: Ay di, pagka po may nangumusta nga sa asawa ko, yun, dahil kilala naman nung mga kamag-anak yung sitwasyon, alam nila yung sitwasyon ng asawa ko na may sakit, na ganung malubhana. Alam nga po eh, kumbaga malapit na.
2: Malapit na nga.
3: Ay di, pag kinukumusta, sabi ko, okay na po yung asawa ko.
2: Dahil po sa power trio.
3: Ay di, yung nagkaka-interest naman po sila. Ay, yun nga po. Di, kaya ako ay bumalik.
2: Nandito na naman, bibili na naman. So ngayon, maganda, napakaganda ng kwento ni ma'am. So syempre, mapapakinggan po tayo buong Mimaropa dahil naka-airy po tayo lagi sa radyo. So syempre, sa mga listeners po natin, sa mga hindi pa po nakakasubok ng produkto natin, sa mga hindi pa naniniwala, ano po yung masasabi niyo sa kanila para naman ay makapag-try po sila ng product natin?
3: Ang masasabi ko lang po sa mga gustong gumaling, itry po nila yung Power Trio yung kasi power trio. Kami po ang nakaranas na gumaling yung asawa ko.
2: Opo.
3: Dahil ako nga po dati pagdating sa gastos na as in, pagdating sa pagkakasakit, yun po ang nagaroon ko natatakutan ko. Ayoko naman pong magpabalik-balik sa ospital nang lalo sa panahon ngayon na 100,000. Wala naman po kami ganun kalaki. Pero sa awa po ng Diyos dahil sa CMD, hindi ko na po kailangan bumastos ng ganun kalaki ho.
2: Okay na siya? Nag-okay na talaga?
3: Okay na po yung asawa ko. At so, nalagay ko na lamang pong dagdagan para mahabang buhay ang buhay.
2: Okay. Kasi nga, so, kunin ko po ulit yung pangalan mo, nanay. At taga saan po kayo?
3: Ana Manyibo ho ng Bayanan Uno.
2: Ana Manyibo ng Bayanan Uno, Kalapan?
3: Kalapan City.
2: Kalapan City, oh, yun. Salamat po.
1: Ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. Merong gouty arthritis at bedridden na natulungan ng ating Power Trio. So sa mga nakikinig po ngayon na merong kaparehas ng karamdaman tulad sa asawa ni Ma'am Anatolia Manyebo na taga Kalapan, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio at baka makatulong po sa inyong iniindang karamdaman. So bumisita lamang po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At syempre po, samantalahin ang aming mga free health consultation sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So maya-maya po ay i-announce ko po ang ating mga free health consultation day at abangan nyo po ito maya-maya. So mayroon pa po tayong isa pang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Pakinggan pa po natin.
4: Ayan, at mayroon po tayong isa pang kasama na nag-attend dito sa ating 3P Caravan sa Atimonan, Quezon. Ma'am, ano po ang pangalan, ma'am?
5: Teresita Marasigan.
4: Si Ma'am Teresita Marasigan. Ma'am, taga saan ka, ma'am?
5: Taga rito po sa Atimonan.
4: Taga Atimonan. So, ma'am, ano po yung kwento or problema sa kalusugan nang ikaw ay wala pa, ay bago ka napunta ng Health Code International o CMD office?
5: Ako po ay may hyperthyroid na matagal na.
4: Mm-hmm.
5: So, lagi akong tinetest ay mga ko ilang beses na.
4: Mm-hmm.
5: Lately, normal lahat yung test sa akin. Pati yung iba pang mga test na ginagawa.
4: Dati ma'am, tinitest ka sa hyperthyroid mo.
5: Hyperthyroid.
4: Laging ano yung test, yung result dati?
5: Laging may mga diferensya. Kumisang tataas yung result, hindi nagiging normal.
4: Tapos yung iba pa ma'am na sinasabi mong okay na, ano yung mga yun?
5: Bali, yun ang pinakang problema ko, yung hyperthyroid, na matagal na nga ako, ilang taon na yun, mga hindi lang 20 years siguro, na pabalik-balik.
4: Sobra 20 years, ano po, napabalik-balik?
5: Mm-hmm.
4: So, maliban dyan ma'am, ano pa yung iba na nararamdaman sa katawan?
5: Yung nahihirapan ako matulog.
4: Nahihirapan matulog?
5: Oo, pero lately, okay na yung tulog ko, basta yung yung oras, dapat maaga akong matulog. Eh, madalas inaabot din ako ng late ng pagtulog.
4: Mm-hmm.
5: Kaya, siguro kaya kamisan hindi rin nagiging effective. Dapat talaga ay 9 ay tulog na ako.
4: Opo. So, dun ma'am sa hyperthyroid na sinasabi mo na sa more than 20 years mo nararamdaman, ma'am, may mga itinatry ka rin noon na ginagamit na gamot na pampaalis noon?
5: May maintenance ako for yun nga, almost 20 years.
4: Huwag mo nang pangalanan, ma'am, pero almost 20 years?
5: Hmm.
4: So,
5: pabalik-balik.
4: Pabalik-balik pa rin. Bawat pa-check up mo, kahit may maintenance ka, yun pa rin yung findings.
5: Kuminsan, bumababa ng konti. Tapos, mayroong test na mataas. Mayroong... So, hindi nagiging normal.
4: Basta hindi nagiging normal, bumababa at tumataas. Hindi normal.
5: O, tatlong test yun eh. Yun ay medyo mahal ang mga test sa thyroid.
4: Mm-mm.
5: Pero nito nga lately... So, normal lahat, pati yung mga ibang tests.
4: Yeah. Ang ano na po, ma'am, yung kaya napunta ka ng CMD office because doon, paano mo pala nalaman, ma'am? Paano mo nalaman yung CMD office, ma'am?
5: Narinig ko sa radyo.
4: Sa radyo, kaya pumunta ka, ma'am. So, ngayon, ma'am, na nakagamit ka po ng mga produkto natin, ma'am, ano yung naging benefits o ano yung naramdaman mo, ma'am, na pagbabago sa iyo, ma'am?
5: Yun ang pinakang yung hyperthyroid. Na madali ako mapagod at saka yung nahihirapan akong matulog.
4: Mm. So, nang umiinom ka na ng CMD, ma'am, kamusta?
5: So, nawala.
4: Anong klaseng nawala, ma'am? Nagpa-check ka po ulit?
5: Nagpa-check up ako, nagpa-laboratory ako. Hindi na nga ako bumalik sa doktor. Dahil kabihas ako na ipag-ganon yung taas. Ako na nag-a-adjust ng gamot.
4: Mm.
5: Tapos, noon nga nitong late, sabi ko, bakit normal na sa gitna? Ngayon lang ito nangyari.
4: Nang gumagamit ka ng CMD. CMD na lang yung ginagamit mo.
5: Yung tatlo.
4: Yung CBF Supreme Juice Power Trio, ma'am.
5: Ginagamit ko yung Power Trio.
4: So yung tulog mo, ma'am, na halos minsan problema ka rin, problemado ka rin sa pagtulog.
5: Dati ang tulog ko lamang ay okay na yung 4 hours, ngayon inaabot na rin ako ng 7 to 8 hours.
4: Wow, nakabalik sa normal.
5: Normal lang yung aking pagpunta sa bed.
4: Ah, so yun. Ma'am, sa ngayon, ma'am, ang tinitake mo na maintenance para sa sarili mo, yung Power Trio na lang?
5: Mayroon pa rin akong hindi ko inihinto yung isa, pero every other day na lang.
4: So, nabawasan na dahil dito sa Power Trio. Ano, ma'am?
5: Mababa na yung dosage.
4: Mababa na yung dosage. Hanggang paunti-unti makakawala ka na dyan.
5: Mga lately nga siguro hindi na ako iinom noon. Inuubos ko lang itong prescription sa akin na every other day. Tapos, hindi ko na itutuloy sa awa ng Diyos.
4: Okay, ma'am. So, nakawala ka, ma'am, sa matagal na gamutan din. Ano po? So, ma'am, syempre, ma'am, sa mga nakikinig, ma'am, na may karamdaman din, sa'yo, 20 years more na ininda mo yung hyperthyroid na yan. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanila?
5: Sa mga gumagamit din itong products, itong Power Trio, subukan din po ninyo at hindi kayo mabibigo. Talagang mayroong magandang epekto sa katawan. Yan lang po.
4: Okay.
5: Po.
4: Sige po. Ma'am, ano po pangalan mo ulit, ma'am?
5: Teresita Marasigan.
4: Opo. Taga saan ka, ma'am?
5: Taga dito sa Atimonan. Zone 1.
4: Zone 1. Maraming salamat, ma'am.
1: So, ayan. Ating pong napakinggan na naman ang isang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So, si ma'am, isa din po siya sa natulungan ng ating Power Trio. So, sa mga nakikinig po ngayon na meron pong gouty arthritis o may rayuma, mataas ang uric acid, or may hyperthyroidism, may hypothyroidism, or may ulcer, acidic, hyperacidity, may hormonal imbalance, hindi makatulog, hindi makapagdumi ng maayos, at mga may pabalik-balik na lagnat, ubo, sipon, subukan po ninyo ang ating Power Trio. So bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo. So samantalahin po ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So kung kayo po ay mga taga Bako, taga Calapan, taga Nauhan o taga Victoria, kahit po taga San Teodoro or Puerto Galera, maaari po kayong magsadya sa free health consultation day ng CMD Center Calapan tuwing Huwebes ng isang linggo. So ito po ay once a week. So every Thursday po ay merong free health consultation day ang CMD Center Calapan. So ito po ay mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ito po ay syempre first come, first serve basis po. At kung kayo naman po ay taga Socorro, taga Pola, taga Gloria at taga Pinamalayan, ay maaari po kayong magsadya sa Free Health Consultation Day ng CMD Center Pinamalayan. So ito po ay tuwing Miyerkules. So ulitin ko po ulit. Tuwing Miyerkules po ang Free Health Consultation Day ng CMD Center Pinamalayan. So kung kayo po ay mga taga Socorro, taga Pola, taga Pinamalayan at taga Gloria, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan para sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules. At ito din po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga taga Bansod at taga Bungabong, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Lunes. So ulitin ko po ulit, meron pong Free Health Consultation Day ang CMD Center Bungabong tuwing Lunes. Kung kayo po ay mga taga Bansod at mga taga Bungabong, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong sa tuwing Lunes. Start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa kanilang Free Health Consultation Day. At syempre kung kayo naman po ay mga taga Rojas, taga Mansalay at taga Bulalakaw, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Rojas Oriental Mindoro sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Sabado. So ito po ay mag-i-start din ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ulitin ko po ulit, meron pong Free Health Consultation Day ang CMD Center Rojas Oriental Mindoro tuwing Sabado. Ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So lahat po ng CMD Center around Oriental Mindoro, lahat po sila ay may Free Health Consultation Day once a week sa magkakaibang araw. So ulitin ko po ulit, CMD Center Calapan ay meron pong Free Health Consultation Day tuwing Huwebes once a week, at CMD Center Pinamalayan ay meron din pong Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules, at CMD Center Rojas Oriental Mindoro ay meron din pong Free Health Consultation

merong more than 30 po na results na i-explain po sa inyo. So malalaman nyo po doon kung meron po kayong hyperacidity o kung mabagal ang inyong panunaw, merong mga allergy sa mga specific na foods, or mataas ang uric acid, may fatty liver, may pagbabara sa mga ugat, at marami pa pong iba. So subukan nyo po ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD center around Oriental Mindoro. So maya-maya po, saan po ba matatagpuan ang ating mga CMD center dito sa Oriental Mindoro? So ayan, take note nyo po, sa lalo na po sa mga bago pong tagapakinig po sa ating programa. Ayan, ang CMD center po, CMD Center Calapan ay matatagpuan sa ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro, tapat po ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat lamang po ito ng Peaceful and Mahara Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas. Ayan, ulitin ko po ulit ang ating mga CMD Center address around Oriental Mindoro. So, CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, JB Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. At syempre, CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, Lunes hanggang Sabado. So ulitin ko po ulit, bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ayan, sa may mga katanungan, iwan ko po ulit ang aking number 0912-971-4306, 0912-971-4306. Sa may mga katanungan, ay maaari nyo po ako ang i-text. Text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. At syempre po, meron po tayong mga CMD distributors around Oriental Mindoro na malapit po sa inyong lugar. So, dito po sa Calapan, available po ang ating Power Trio sa Chicasio Pharmacy sa 12 Bucayao, Calapan City, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At syempre sa mga taga Bako, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Bako, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa palengke ng Bako. At syempre sa mga taga Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy. Sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa mga taga Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At syempre sa mga taga Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa B. Del Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At syempre sa RFS Store sa Poblasyon, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa mga taga Bulalakaw, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So ayan po yung ating mga CMD or Power Trio outlets in distributors around Oriental Mindoro. Ayan, so at syempre po sa lahat ng mga may iniindang karamdaman na nakikinig po ngayon, ano man po ang inyong nararamdaman, kung kayo po ay pabalik-balik na sa pagamutan, so balit hindi pa rin po kayo nakakaramdam ng kaginhawahan, subukan nyo po ang ating Power Trio kung kayo po ay merong ulcer,
merong hyperacidity

may mga hormonal imbalance, hindi normal ang menstruation, may mga hyperthyroidism, hindi normal ang pagdumi, hindi makatulog, may mga bukol, internal, mahina ang katawan, mga sakitin. Ayan. Subukan nyo po ang ating Power Trio at garantisado pong kayo ay matutulungan po nito. At syempre po sa mga nagtatangkilik po ng ating produkto, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala at syempre sa patuloy na paggamit ng ating Power Trio. So ayan, inabot na naman po tayo ng ating oras sa 30 minutes na ng ating programa. So abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manny Lynn Gao po, ang health consultant, naturopathic practitioner na nagsasabing, ano man po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na i-Power Trio po iyan. At syempre, maraming maraming salamat po sa pakikinig po ngayon. God bless us all. Bye-bye po.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
1: This guy's with the video, bye.
2: Ano?

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Bawal.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: pom-pom na flak.
1: Gusto mo bang mag-shopping?
2: Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
3: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
4: Dako ka ba?
5: Kahapon pa!
4: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
6: This song was brought to you by Donong Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
4: Taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
2: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore. This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong, Oriental, Mindoro.
4: Dako ka ba?
5: Kahapon pa!
4: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio.
7: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
8: Looking for high quality, affordable tarpaulin printing? Sugod na mga tarp, because we're open today for all your printing needs. Yanis School Prints is now ready to serve you. Yanis School Prints provides tarpaulin printing for business, signage, birthdays, banners, billboards, large stickers, flyers, signages, and campaign materials. Yanis School Prints is now the best tarpaulin printing service near you. Visit us at the back of Big Radio Station, ICC Compound, Malitbong Bungabong, Oriental, Mindoro. For inquiries, 0917-659-2013 or message us on Facebook. Yanis School Prints Printing. Good price and great discounts. We print while you wait.
9: Big Radio with another long stretch of today's hottest hits and your all-time favorites. 107.7 Big Radio.
10: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
6: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental, Mindoro.
4: Dako ka ba?
5: Kahapon pa!
4: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio.
7: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
10: pagbabala sa publiko. Ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba yung mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
4: Daku ka ba?
5: Kahapon pa!
4: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: Gusto mo bang mag-shopping? Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
3: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
4: Daku ka ba?
5: Kahapon pa!
4: Magbig ka na kasi! Big Radio!
7: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
6: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
10: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education.

0: direktor ng kalusugan. Madami pong pumipila doon sa opisina niya at na nakakahingi po ng tulong para po doon sa mga kababayan ting mahihirap na walang maibayad, lalo-lalo na doon sa mga private hospital. Kasi doon po sa atin sa provincial hospital, talagang may problema po diyan. Aminin matindi natin, napakalaki po ng problema natin din sa ano, sa provincial hospital. Madami reklamo, mababasa nyo naman sa ano, sa ating mga social media, yung kawalan ng gamot, yung mga pagtratong misa nararanasan ng ating mga kababayan diyan. Kasi mahirap nga lang daw sila, sana wag naman ganun ano, yung mga kakulangan sa mga medical na gamit. Kasi yung mga doktor diyan, kahit anong galing, galing ng mga doktor na naandiyan, ay kung wala silang mga medical equipment na pwedeng gamitin sa pasyente, walang gamot na maibibigay, ay mababaliwala ang galing mo diyan. Sayang, pagkakaalam ko pa naman, madaming doktor diyan na talagang nagtapos sa mga kilalang universidad na magagaling. Pagkaganyang talagang wala, duduting ka lang ng mga estetos ko, pero wala namang gamot, hindi ka rin gagaling diyan. Kaya dapat diyan yung tuloy-tuloy na ano, na pagsuporta. Mayroong isang bill diyan si Kong Arnan Panaligan. Sana naipatupad na yan, matagal na noon pa. Kaya lang, siyempre, may mga tumutol dito. Isa na po diyan, yung provincial government, yung grupo po ni Governor Bonstulor. Yung ating conversion po ng regional hospital, Mimaropa Regional Hospital, napakaganda na po nito kung natupad po itong kumbaga na-aprobahan na ito. Kasi aprobado na po ito sa ano, sa Kongreso, at i-approve na po sana ito sa Senado. Patutupad na sana, kaya lang sad to say na ang nangyari po ay may ibang plano itong grupo ni Governor Bonstulor. Ang gusto yata ay doon itayo sa dating lumang provincial hospital na gagawa pa ng mga building, at mag-aantay pa tayo ng deed of donation ng lupa. Napakatagal po no. Samantala kung itong kasalukuyang provincial hospital na nagpatayo din naman dyan ay ang ating butihing congressman, nung siya ay gobernador pa, mas maganda po sana, i-upgrade na lang yan. Dadagdagan lang po ng mga pasilidad at mga gamot. Kung nakikita nyo po yung Batangas Regional Hospital, di ba, yung iba siguro nakarating na doon, maganda yung servisyo binibigay doon sa mga ano, DOH hospital natin. Makikita nyo naman yung mga DOH hospital natin. Sana napapakinabangan na rin po yung ating ano, yung ating zero balance bill na proyekto po ng national government. Sayang, sana ito po ay ano, nirepile nung ating dalawang congressman ngayon, Congressman Boy Umalit, Congressman Arnan Panaligan, at mukhang suportado naman ito ng sanggunian panglalawigan sa pamumuno po ni Vice Governor Jojo Perez na ito na po yung gawing ano, regional hospital. Ano, siguro mas maganda ano, i-play po natin yung nakaraang mga deliberation diyan. Pakita natin kung paano po nagtatrabaho si Congressman Arnan Panaligan, paano sinusulong yung mga prioridad na proyekto para po doon sa kapakanan ng ating mga kababayang mahihirap, na lalo-lalo na pagdating po sa health. Iba pa po, iba po, madami pong bill dyan sa ano, sa defense, sa agriculture, tsaka yung mga proyekto po niya ay madami pong naipatapos na dito sa atin sa Oriental Mindoro. Sige, play po natin.
1: And other resource persons. Thereafter, the committee shall take action on it. So we start with House Bill number 136, entitled An Act Upgrading the Oriental Mindoro Provincial Hospital in the City of Calapan, Province of Oriental Mindoro, into a regional hospital to be known as the Mimaropa Regional Hospital, and appropriating funds therefore, by Representative Arnold Panaligan.
2: Thank you, Madam Chair. May I request that House Bill number 136 be discussed together with House Bill number 2678, filed by Representative Alfonso V. Umalit Jr. covering the same topic, since I was also requested by him to represent him. in delivering his what in sponsoring his measure. Madam Chair, House Bill number 136 is a revived bill since the 18th and 19th Congress. It reached the third reading at the 18th Congress. At the 19th Congress, it was also approved on third reading, and it reached the Senate, actually. There were, to the best of my recollection, there were two hearings conducted by the Senate Committee on Health. But it was not acted upon by the Senate before it before the 19th Congress adjourned. So I am reviving this bill again, together with House Bill 2678 of Congressman Umali Jr. I move that the respective explanatory notes of House Bill number 136 and House Bill number 2678 be adopted as our sponsorship speeches, considering that to save time, considering it's almost 12 o'clock. But may I add, ang urgency po nito, wala po kasing regional hospital pa sa buong region namin, yung Bimaropa region, comprising five provinces, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Marindo, and Palawan. So wala pong DOH hospital din sa aming region. Congressman Tarial of Occidental Mindoro is here. Kaya we cannot avail yung mga zero balance billing ng DOH. So that is detrimental to the people at all of Oriental Mindoro, but of the Bimaropa region. Although having five separate islands, there is a considerable degree of connectivity, at least between four islands or four provinces, Oriental Occidental Mindoro, accessible by a national road network, and there are also ferry trips between Oriental Mindoro and Marinduque and Romblon. Yung parawa lang ang medyo malayo talaga. But they want to do it alone naman, ano? Because of the need for a regional hospital, I appeal to this committee, considering that ito naman ay ipasa na two times, 18th and 19th Congress, that we pass also this measure. Nabanggit ko kanina, it reached the Senate, two hearings sa Senate Committee on Health. But it was an act of the pandemic because of a sudden contrary opinion or stand presented by the provincial government at that time. Kasi kung hindi naaktuhan. But we cannot delay this further because any delay, any day of delay is detrimental sa welfare ng mga taga, hindi lang tigoreto yung Mindoro, but yung mga taga regional. So because of that, I move that the approval of, I will move later for that. No? I appeal that the two bills be enacted or passed by this committee. Thank you, Madam Chair.
1: Thank you, Representative Panaligan. He has covered House Bill number 136 and House Bill number 2678. Now we proceed to House Bill.
2: In my opinion, also in the view of the other call of the other author of the bill from Zulumali, the conversion of the present provincial hospital is the fastest and the most expeditious way of establishing a regional hospital for our region, as mentioned by somebody here, I think, from Sabang Sabi, Oriental, DOH, I'm sorry. Oriental Victor, our region, the Moropa region, is the only region without a regional hospital. So even more, bago lang na region niya, meron na pala, na regional. So kami, nasa center para man kami ng archipelago, wala pang regional hospital. So I maintain that the conversion of the existing provincial hospital is the fastest and least costly solution para magkaroon ng regional hospital sa amin. Yung bill ni Congressman Brian po, hindi naman niya siya yun. Sa establishment, ano, that conversion, I don't think there is a conflict with our bills, no? That proposal of Congressman po, yung bagong hospital, tertiary level, tertiary hospital, can be can serve as a specialty hospital. After all, trust din naman ng DOH yan, Presidente, na mag-establish din ang mga specialty hospitals sa mga region, like heart center, no? Lung center, etc., or cancer center, na wala pa rin ang Bimaropa region. So I think there is no conflict here. I mentioned kanina, Mr. presentation ng provincial officer na meron ng 100 million ang secure na funding for the establishment. But I think that 100 million is not enough. Talagang program is sufficient. Maybe I think that DOH can control, no? At maybe we need 1 billion. Just for the construction, di pa kasama ang equipment, ang modern equipment, di pa kasama ang plantilla. No? So, ganyan. Pero pa yun, nandun ang building, nandun ang facility, nandun ang personnel, i-absorb lamang ng DOH. That will even free the province from yung kanilang IRP, yung kanilang budget will be maluluwag, no? Mag-free kasi sila. So I think that's the least painful, least costly, and most expeditious way on establishing a regional hospital sa Tumarong under the DOH. Maraming salamat na.
3: Madam Chair, since this has already been approved on the 18th and 19th Congress, and since this is the only region na walang regional hospital, then let's not delay this anymore. Let's move to approve House Bill number 136, then 2678, subject to consideration and style, Madam Chair.
1: It has been moved and seconded for the approval of House Bill number 136, House Bill number 2678, and House Bill number 4584, subject to style and recommendations.
4: Madam Chair, we fully support itong ating pangarap na finally magkaroon niya ng regional hospital ng Tumarong. And with the indulgence of our authors, I move that all members present be co-authors on the said measure, Madam Chair.
1: It has been moved and seconded that all representatives present be listed as co-authors of this bill.
2: Thank you, Madam Chair. I also wish to express my gratitude to Congressman Manuel Piway for moving for the approval, and of course to our colleagues from Bayan, Congressman Percy, for seconding the motion. Just a brief information, the present structure, OMPH, was constructed in 2008. During my incumbency as governor, with funding support of the national government, then under our former president, Dorothy Arroyo, pursuant to her health sector reform agenda, or HSRD. And the sub program is the health sector facilities development program. Kaya po kami nakakuha ng funding, by loan component, by equity rate, and of course, the assistance of national government under that program.
1: Good luck, Representative Panalikan.
0: Ayun, yun po yung nangyaring deliberation po sa Kongreso na kung saan refile po ng ating buting Congressman Arnan Panaligan na sinusuportan po ito ni Congressman Boy Umali yung pag-convert po ng ating kasalukuyang provincial hospital into Mimaropa Regional Hospital. Actually, yung sinasabi natin kanina, dapat na-approve na po ito, nirepile lang ito dahil nga doon sa pangyayari nung unang na-approve na ito sa Kongreso at nasa Senado na po, i-approve na rin po sana dahil yun din naman po kagustuhan ni Secretary Herbosa na yun na po yung convert, pinakamadaling paraan para mabilis magkaroon ng DOH Hospital ang Mimaropa. Kasi kung ang susundin po natin yung kagustuhan ng ating provincial government na magtayo uli, abay, malaking pera, abuti ng 1 billion at tatagal pa ito ng mga 5 years. Kasi gagawa ulit ito ng mga building. At sa nakikita, hindi rin naman strategic yung lugar eh. Kasi sa bundok yan, yung dating provincial hospital, dadaan pa yan ng bayan pag may mga emergency. Samantalang, kita nyo naman, matraffic na dito sa atin, sikip na. Ay kung itong ating kasalukuyan, mas strategic pa rin po yung lugar na yon. At kung matatanda nyo, ang nagpatayo rin naman po yan ay ang ating, dating governor at ngayon congressman Arnan Panaligan, nung kapanahon na niya, naitayo po yung, ating Oriental Mindoro Provincial Hospital, dyan po sa C5. Madami po eh, kasi yan po yung kanyang mga tinututukang programa na talagang makikita natin na mas prioridad pangangailangan ng ating mga kababayan. So, kaya mas sinusuportahan po natin eh. Yung ano, yung panukala ni Congressman Aran Panaligan na i-convert na nga po yung ating kasalukuyang ano, Oriental Mindoro Provincial Hospital bilang regional hospital. Kasi ito po yung makabulong hakbang eh. Upang maitaas po yung kalidad ng serbisyong pangkalusugan, hindi lang po dito sa ating lalawigan, kundi sa buong riyan po ng Mimaropa. Malaki po ang kapakinabangan yan eh. Sa kalukuyan po, marami pa rin pasyenteng ang yun po yung napipilitang magtungo doon sa Batangas. Yung sinasabi natin kanina, yung Regional Batangas, Batangas Regional Hospital sa Metro Manila, at iba pang lalawigan para lang po makakuha ng mga espesyalistang gamutan. So, yung gastos po sa biyahe, napakalaki na po yan eh. Yung tirahan, pagkain, ay malaking sakripisyo na po yan doon sa mga mahirap nating pasyente. So, kapag naging regional na po yung hospital, ang Oriental Mindoro Provincial Hospital, mas maraming specialist na pong doktor. Meron pong magkakaroon po tayo ng mas mga makabagong kagamitan at mas komprehensibong servisyong medikal na magiging available po sa Oriental Mindoro para po yan doon sa mga mahirap na pasyente. Ito po ay usapin ng buhay at dignidad. Mas mabilis po yung access sa dekalidad na servisyong medikal. Siyempre, ang makakapagligtas po ng buhay at makakabawas sa gastusin pagtutulak sa maraming pamilya sa pagkakautang para sa ekonomiya po ng Oriental Mindoro. So, para naman po doon sa dito sa atin, ano po may tutulong yan doon sa ekonomiya? Malaki din po may tutulong yan eh. Nung ating regional hospital, kung na-approve na ito. So, mas mabilis po yung access dito sa declared na servisyong medikal, ang makakapagligtas po dito ng buhay, makakabawas po doon sa gastusin ng tutulak sa maraming pamilya sa pagkakautang. Siyempre, binabanggit po natin kanina, yung para po sa ekonomiya ng Oriental Mindoro, ito po ay isang malaking investment. Ang regional hospital ay lilikha po yan ng daan-daang trabaho para sa mga doktor, nurse, medical at technologists, pharmacists, therapists, administrative personnel, at iba pang health worker. Magpapasigla rin po ito sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagdami po ng mga negosyo, serbisyo, at infrastrukturang kaugnay po ng sektor ng kalusugan. So, para naman po sa mga doktor health worker, ito po ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pagsasanay. Yung specialization, pananaliksik, at professional na pag-unlad. Makakatulong po ito upang mahikayat yung mga magagaling na healthcare professional na manatili at maglingkod po sa Oriental Mindoro. So, ang pagkakaroon po ng regional hospital ay hindi lamang po pagdaragdag ng kama, gusali. Ito po ay pagdadala ng mas mataas na antas ng serbisyong medikal sa mismong tahanan ng mga Mindoreño. At ito ay pagkilala na ang kalusugan po ay karapatan at hindi po ito pribilehiyo. Panahon na po upang magkaroon talaga tayo ng regional hospital. At sana ito ay suportahan na ng ating provincial government. At suportado naman po ito ng sanggunian panlalawigan sa pamumuno po ni Vice Governor Jojo Perez. Napakaganda po eh. Kung ito'y natupad lamang po, meron na po tayong zero balance bill na papakinabangan. Hindi na rin po luluwas yung ating mga kababayan na yung sinasabi dito na pagka bumiyahe yan, pupunta rin sa mga politiko. Manghihingi din ng tulong. So kung dito na po, mapapangalagaan na po nila, mababantayan na po nila ng ayos yung mga pasyente nila. Katulad naman po, sinabi natin kanina, talaga naman pong madaming problema. At saka kung talagang hindi kaya po ng provincial government na i-maintain yung ating kasalukuyang provincial hospital, ay ibigay na po sa national, sa DOH. At sila na po yung bahalang mag-budget nito. At yung budget na makukuha po ng budget na binibigay po ng ating provincial government diyan, malaki din po yan eh. Pwede pong hugutin na yan, yung ang budget diyan, at kung gusto po ng ating butihing gobernador na magpatayo ng isa pang provincial hospital, pwede naman po gamitin yung makukuhang budget diyan sa kasalukuyan nating ano, kasalukuyan nating provincial hospital. Napakaganda po eh. Ah, yung sinasabi natin, talagang ang makikinabang po dito ay yung ating mga maliliit na kababayan. Natutuwa po tayo na may mga ganyang proyekto na talagang inilalaban si Congressman Arnon Panaligan. Ah, hindi lamang doon sa kalusugan, sa edukasyon, ah, yung mga infrastruktura natin, yung mga farm to market road na nakikita natin sa ngayon yung mga programa. Ah, marami pong napaka-importante din po niyan eh, yung mga farm to market road. Ah, hindi lang po yung basta mga building, yung mga magagandang ginagawa nating entertainment, eh mas kapakinabang po eh. Mas maganda po siguro ang gawa natin ng kalsada diyan. Eh yung mga papunta po sa mga kabukiran, yung mga kabundukan na yan, para mapakinabangan po ng ating mga magsasaka. Kasi kung may mga farm to market route tayo na magagamit, eh katulad po, dyan sa parte ng mga bundok ng Mount Halcon, pag nagawa nyo ng kalsada yan, hindi lang naman po agrikultura ang pwedeng pakinabangan diyan. Yung turismo po, magaganda po tanawin diyan. Ah, nakikita nyo po sa ibang bansa. Ah, pagka talagang yung ibang bansa, talagang yung mga daan nila sa kabundukan, nagaganda. At makikita mo yung magagandang tanawin. Ah, so hindi lang po agrikultura ang makikinabang kung dito. Makikita nyo, magaganda pa yung karsada, binawasak na eh. Oh, eh kung yan po inilalagay natin sa mga kapakinabangan, just sa mga turismo. Malaki po yung pakinabang. Pero bago po natin na isipin niya, siguro dapat muna talaga maayos muna yung problema natin sa kasalukuyan. Yung kuryente, yung kuryente dapat talaga yan. Kahit kasi anong sabi natin mga proyektong magaganda, ay kung hindi po maayos yung kuryente natin, ay mahihirapan pong umusad yung ating ekonomiya, yung turismo. Wala pong mga investor na pwedeng makahas na pumunta pa rito para mag-invest kung hindi po maayos yan. Mahal yung kuryente natin. Yung kuryente nga natin, sinasabi ngayon, nasa 18 per kilowatt hour, magiging 21 pa yata yan. Ang problema eh, kasi kung sabi nga ng iba, tanggap naman nila yung pagtaas ng power supply natin. Kaya lang dapat maganda yung service yung bibigay nila. Yun ang problema eh. Yung service, hindi na ho maganda. Masama na, mataas pa yung taripa ng kuryente. Ngayon, makikita nyo, ang dami nagpapasolar. Kahapon, nakita ko doon sa Facebook page, si Caribor. Kauna-unahan yata nagpasolar diyan sa barangay ibaba. At binibiro ko nga, baka pwede siyang magbenta ng murang kuryente diyan sa mga kapitbahay niya. Hindi ba gabawal yun? Pagka ganun. Sana merong mag-invest na rito na mga malalaking negosyante. Kung ayaw, matagal na nating pinuproposal. May mga sulat na si Congressman Arnon Panaligan diyan sa Ormeco na linangin na yung ating mga renewable energy. Pero hanggang ngayon, parang wala eh. Hindi pa yata nasisimulan. Kung meron man, hindi pa nagpapangsyon. Siguro panawagan doon sa mga investor, magandang pasukin na ito nung may mga may mga solar power. Kaya lang ang nagiging problema ngayon, mukhang madami na nga nagpapa solar power, pero may sinasabi, hindi natin alam kung paninira o may katotohanan ba 'yung sinasabi na delikado daw. Pero wala pa naman ako nababalitaan dito binabanggit nila na pinagmumulan daw na sunog. Kaya napakalagay. Talagang yung power supply muna ang maayos sa atin. Kung matatandaan nyo, yung SM, matagal lang inaantayan ng ating mga kababayan kung kailan daw itatayo yan. Ang tagal na yan eh. Siguro ang isang dahilan di yan, kaya hindi makapagtayo yan, makapag-set up yan, gawa nga doon sa kuryente natin, kasi malaking kuryente rin ang kukunin yan eh. O di pagkayan ay nag-operate, lalong kakapusin yung ating probinsya sa supply ng kuryente. 2028 pa. Siguro gaganda yung kung totoo yung sinasabi na ikakabit tayo sa Luzon grid. Kaya lang, may mga environmentalist na tumututol din diyan. Dahil ito'y dadaan doon sa Isla Verde. Ang Isla Verde, ikaw yun eh. Marine Protected Area yan eh. So may proposal naman itong grupo ni ano ni dating Congressman RGB, na baka itong Semirara ang pinakamaganda, pinakamura, pinakamalapit, at ang gato nito ano hindi diesel, ha? Kundi yung coal, kasi diyan sa Semirara ay mina ng ano yun eh, mina ng uling, ha? At kaya lang sa may nabanggit tayo na mukhang paubos na din daw ang uling diyan, eh ang yun ang magiging problema diyan kung may katotohanan yun. Ha? So doon sa Luzon Green pang matagalan yun. Talagang yun naman eh, hindi lang diesel di. Ang gatong niya may mga renewable energy din na papasok. So isa pang ano, bakit hindi natin linangin yung ating sariling atin? Madami naman tayong pwede pagkunan dito. Ha? Yung sinasabi nating hydropower ay sagana tayo sa mga ano, mga tubig, mga poles na andyan sa kabundukan. Bakit hindi natin i-develop 'yan para makapag-supply ng kuryente, yung ating solar, ha? Yung ating ano, yung ating wind power. Nakita naman natin gumagana yun sa Puerto Galera, mas mababa yung ano, yung presyong ibinibigay ng mga yan siguro, kaya lang limited. Ha, yung pwede nilang ilabas na kuryente, kumbaga may batas yata eh, na kahit na malaking pwede mong i-supply, hindi mo pwedeng ilabas lahat yung ano, lahat yung power na pwedeng ibigay ng ating mga wind power. Yung ano, yung sa ano, kaya napaganda po eh, na talagang dapat yan na po yung ano, yan na po yung gawin natin. Dito naman sa Calapan City, bagamat tuloy-tuloy yung ano, yung pag-unlad natin sa pamumuno po ito, ni dating congressman, kay Mayor Doyle Lechon, kita naman natin, may mga pruweba, may mga resibo, yung mabilis na pagsulong ng ating Calapan City. Kaya lang, ang problema naman dito, yung tubig natin na kamakailan nga po ay nagkaroon ng ano ng hearing kung dapat pa bang i-renew. Ang problema, sinong sasalo kung hindi ma-renew yan? Lalo tayong magkaka-problema. Bumbaga, stillmate tayo, wala tayong magawa eh. Oh, sabi ng iba, mas maganda siguro kung kunin na ng city government ang pamamahala diyan sa ano sa Calapan Water Supply. Pwede sana, kaya lang malaki pong pera yan eh. Meron kayang ganung kalaking pera ng ating siyudad para i-manage yung ano yung Calapan Water Works na yan. Oh. Kaya nga ang gusto mangyari nung ano nung kumbaga parang nananakot pa sila eh, na sige, kung gusto niyo bilhin niyo. O i-dispose namin, aalis kami dito. Kasi wala nga eh, no choice tayo. Ha? No choice tayo na pumalagpad yan. Ha? Kumbaga, siguro mas maganda kung may makikita tayong mga milyonaryo, malalaking investor, na may kakayanang bumili yan. Tingin ko naman, pagka talagang may bibili yan, hindi rin nila ibibigay eh. Ano? So, yung servisyo, yung tubig, yun din po ang problema natin na talagang ano, talagang isa rin sa nakaka-apekto dito sa atin sa siyudad ng Calapan. Bagamat yung mga proyekto ng ating butihing mayor ay tuloy-tuloy, mas maganda sana kung mas maaayos pa yan yung problema natin sa tubig.

Oy, patingin ko lang yung mga nakatutok sa ating programa, yung dati kong partner nung nagta-radio pa tayo sa bayanan sa Nauhan. Radio natin Nauhan si Sir Jay Murong. Nakatutok sa ating programa, nagsasabi sa atin kung paano makabalik. Sana makabalik may mga mag-offer na mag-radio uli. Ito yung kwan, ito yung ka-partner ko nung panahon nagra-radio pa tayo sa Nauhan, sa radio natin na Nauhan. So, isa pong nakakagulat na balita pa rin, yung nangyari doon sa Tacloban. Ito po yung bumalaga sa atin na talagang isipin nyo, mga bata ito, mga minor edad, 14 at 15. So, batay po doon sa mga paunang ulat, ang nangyari po doon sa San Jose National High School, doon po sa Tacloban, noong January 22 to 2026, ay isa po ito doon sa pinakamalaking insidente ng karahasan sa paaralan po sa buong Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Dalawa pong estudyante yung pumasok po dito na may edad na 14 at 15. Na umano'y pumasok sa paaralan, may dalang baril at nagpaputok po sa

nakakaano, madamdamin po yung ano, yung pangyayari niyon, lalo-lalo na po sa mga magulang. So, yung dalawa pong suspect ay naaresto naman po, Naaresto naman po ng mga awtoridad, pero nakakapagtaka po dito. Ano ang nagbunsod sa kanila para gawin yung mga bagay na yun? Ang sinasabi, dahil nakakapanood ng mga siguro na addict na rin ito sa ano, sa mga parang roadblock ba 'yun na pinagbabawal, dahil nga ito ay violente, para sa mga bata. Yan ang problema eh. Siguro sa kapapanood at magdamag na kakakalikot doon sa kanilang mga cellphone, eh naapekto na yung utak nila. Isipin nyo, wala namang kadahilan. Eh namaril itong mga ito. Hindi natin masabi kung ano bagang nagbunsod sa kanila. So ano ba yung mga pangyayari na maaaring iniimbestigahan ngayon? So doon po sa naganap na pamamaril habang may class sa paaran, ay bandang umaga po nangyari yon. No, so dalawang minor po. Minor de edad po na estudyante yung sangkot dito. At gumamit po sila ng isang 9mm pistol at isang 38 caliber revolver. Yung piyatang 9mm, ang may-ari po yata noon ay yung tiyahin. Yung tiyahin na police woman. Yung police woman daw, tinuruan pa yata itong mag-firing eh. Yung kanyang pamangkin. Yung naman pong isa, 38 caliber revolver, ay galing po sa isang security guard. Hindi ko rin alam kung related ba sa kanya yung security guard. So, yung pong pinutok ng mga ito ay mahigit na 40 basyo po ng bala. Yung nakita po doon sa lugar ng investigasyon. At isa po doon sa mga baril ay yun nga po na iulat na service firearm ng kamag-anak na police. Yung isa po doon sa suspect. At habang ang isa naman po ay nakarehistro sa security agency. Yung mga paunang investigasyon na ginawa po ng ating mga kapulisan. So nahuli po yung suspect sa loob ng paaralan at ang isa po ay naaresto rin at kalaunan yata sumuko naman yung isa. So pag nakikita natin yung ganitong pangyayari, ay sa Amerika nyo lang po ito makikita Kumbaga, pag napapanood natin nun, ang iniisip natin, iba na yung takbo ng isip ng mga kabataan sa Amerika. Talagang violente. Pero dito, first time nangyari, na talagang meron na rin. At ang sinasabi, ito yung epekto. Napapanood nila, hindi lang. Siguro, may mga problema itong batang ito na hindi nakikita. Nakikita ng mga teacher, yung maaaring nakaranas ito ng matinding karanasan sa bullying. Dapat pa-investigahan yan eh. Kung totoo kanila yung pahayag, yung sinasabi nila, maaaring nag-ipon ito ng galit, kasama na yung sama ng loob, at paghiganti po sa loob lang ng mahabang panahon. So, yun dapat siguro, may kailangan sigurong maging mapagbatyag din yung ating mga guro diyan sa mga estudyante nila. Baka hindi nila naisip, puro mga achievement lang sa mga academic, yung magagaling sila, pero hindi natin nakikita yung mga nararamdaman ng mga yan. Madami kasi ngayon iba yung ating mga pamantayan eh. Minsan pag may naiiwan diyan, nagmumukhang kawawa yung iba. Nagkakaroon ng self pity. Lalo na doon sa pagbibigay ng mga award. Lahat ngayon may award eh. At nakikita pa yon. Ang tanong po dito, nagkulang ba po yung paaralan? Maaari, posible, may pagkukulang. Ngunit hindi rin naman po makatarungan na isisi agad lahat sa paaralan. Kasi may tatlo pong mahalagang tanong diyan eh. Napansin po ba yung mga babala? Sa maraming school shooting po, sa iba't ibang bansa, may mga sinyalis bago mangyari ang krimen. Maaring may yung madalas na pagbabanta, matinding pagbabago ng ugali, yung pagiging agresibo, pagpapakita ng interes sa karasan, at yung mga post sa social media. May mga post na sa social media may mga picture na may hawak ng baril. Yan po yung sinasabi natin na hindi lang puro sa mga academic.

ang tinitingnan natin. Dapat pinag-aaralan din natin kung ano yung nagiging attitude ng ating mga estudyante. Eh, ang problema kasi ngayon, medyo yung pagdisiplina do sa mga estudyante ngayon, eh, natatakot na rin yung mga teacher eh. Ha? Kasi kaunting mura lang dyan, magsusumbong doon, maaari pa silang madimanda. Ha? Eh, nung panahon namin, wala yan eh. Wala yung mga ganyan sinasabing mga stress na yan. O kaya yung napapahiya, mas patitindi pa nga nun eh. Ha? Nung panahon namin, pagkaya ko, binato ng teacher. Eh, mo, mapahiya ka, baliwala yun. Pagkaya ko, pinaluhod sa doon sa gitna. Eh, baliwala yun. Eh, pero nakakaya yun. Sa ngayon, masyadong dinidibdib ng mga kabataan yan. Mahina yung kanilang mga loob eh. At nagre-resulta. Nagre-resulta nga po sa mga ganyang pagkimkim ng saba ng loob na ang nagiging resulta pagtagal habang tumatagal yan kinikimkim ay pag pumulas po yan yun po nagiging violent po. Siguro kailangan din po talaga ng ating mga eskwelahan ngayon yung ano mga guidance counselor. Napakahalaga po niyan yung pagtingin doon sa mga kabataan natin. Kasi yan po yung tumitingin eh. Kumbaga nangangaral doon sa mga batang may problema. Nung panahon po namin, dyan sa Oriental Mindoro High School, meron po niyan. Bagamat napakalaki po nung populasyon ng Oriental Mindoro High School, meron po kaming guidance counselor diyan na pag may problema po ang bata, nagkaroon ng mga pagkakamali diyan, patatawag po diyan at kakausapin ng guidance counselor. Dapat meron po diyan ang bawat eskwelahan. Alam ko, hindi lang po dapat isa yan. Dapat madami po yan, lalong-lalo na pag malaki po yung yung populasyon ng ating eskwelahan. Sa ngayon po, talaga nga, ngayon nag-iingat na po ang ating mga paaralan, lalong-lalo na sa security. Isa po dyan sa issue, bakit nakapasok yan mga yan sa loob ng eskwelahan na may dalang baril. Ang nakakapagtaka doon, ang babata nito marunong magpaputok. Hindi, ibig sabihin, matagal na nila nahahawakan yung baril. Marunong sila magpaputok ng baril. Sa iba, hindi alam yan eh. Kaya mukhang plinano ito. Plinano nila na pag-usapan. Pero hindi naman, kumbaga, maaring epekto nga ito eh, ng mga napapanood nila eh. Ganyan na nangyayari ngayon eh. Pag na, di ba, yung larong roadblock, pinagbawal yan. So, lahat siguro dapat ng mga violenting na papanood ng mga bata ngayon, dapat ipagbawal na. Kasi ang epekto po niyan, may nakikita ko niyan, halos minamadaling araw na, hindi pa natutulog ang mga bata. Pagka ganun po, kahit nga po yung mga addict, yan po nangyayari. Kaya yung mga addict, hindi po natutulog yan. Nasisira po ang ulo niyan, lalong-lalo pag hindi kumakain. Feeling po na mga laging busog, puyat na. Nakamulaga ang mata, wala rin pong pinag-iba yan doon sa mga kabataan natin. Nalulong na dyan sa mga games na hindi na check ng ating mga ng ating mga magulang. Minsan kasi nagtatago yan mga yan, lalo't may sariling kwarto. Dapat sinecheck din ng magulang yung mga pinapanood ng mga yan. At napaka nakakalungkot po. Yung nangyari po na yan, buti na lang, hanggang tatlo yata yung namatay diyan sa ng mga estudyante. Isipin nyo, nagpapaputok na walang habas. Para bagang yung napapanood doon sa mga gaming nila na putoklaan ng putok, na pumupunta sa mga eskinita, parang ginaya po eh. Parang ginaya po nila yung mga ganong, parang sila na yung umakto doon sa napapanood nila. Kung bullying man yan, napakahina rin po ng utak ng mga yan. At doon po siguro tayo nagkukulang ngayon. Kasi iba na po yung isip ng kabataan ngayon. Hindi na katulad ng dati. Nung kapanahon na namin, kapanahon na nung ibang na talagang yung mga pag napapahiya kung ano-anong iniisip. Hindi po. Doon, wala yan. Pangkaranaywa na lang po yan sa mga estudyante, yung mapahiya. At yung mapalo ng teacher. Ngayon, hindi, bawal yan. Yung mapalo ka ng teacher, makurot ka ng teacher, bawal na po yan. Maaari ka pang idemanda. So, yun po ang isang dahilan, kaya medyo takot din, disiplinahin na ng mga teacher yung ating mga estudyante. Siguro may mga dapat pong baguhin doon sa mga curriculum natin. Ibalik natin, yung religion, yung pagkilala doon sa mga aral ng ating Panginoong Jesus.
At ano natin, iba-iba po eh, pag nakakarinig sila, mga salita ng Diyos. Pagka yung mga bata, kasi kami noon, may religion kami, elementary. May religion kami. At kahit papaano talagang may gabay doon sa mga gagawin mo. Oy, wala na pala tayong oras. Muli po, abangan nyo po yung programa. Doon sa ating, kailan ba? Sa Biyernes. Biyernes, may programa po ulit kami. Abangan nyo. At madami pa rin po tayong pag-uusapan. Yung mga issue po dito sa Mindoro. Sa ngayon, yung mga dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Nung isang araw yata, sa Capital of the South. Buti, nagagamit kayo yung Capital of the South. Kaya lang, mukhang mas magastos yata yan. Dahil pupunta ka pa doon. Yung taga Peros District, pupunta pa doon. Doon magse-session para lang magamit yung Capital of the South. Anong purpose ba doon? Ba't doon pa pwedeng gamitin dito, pwedeng gamitin doon? Sayang yung building eh. Ha? Yung building na pinatayo doon. Dahil kung titingnan mo, parang ganun din naman eh. Ha? Kung magse-session, pwedeng sa isang lugar lang naman eh. Hindi yung palipat-lipat eh. Sana ginamit na lang doon sa ibang proyekto na pwedeng makatulong doon sa ating mga kababayan. Muli po, Sandy Soriano ang inyong nakasama.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: G-Song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaaring ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CFD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CFD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CFD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sp.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

O batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at magpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang

0: bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan Bakamo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: Radio.
0: Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Lumba buena.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka parami mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sp.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental, Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap ni umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
1: Back to the party with chicks and booze and guns.